0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang, bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko ni sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sa muna, purti ni kalabas ang wuko. Daw kuspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, baburti, mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumong, miyembro nung kusang aba, at tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar sina, tusuyaan mo ko na sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kaya dumadiscourage mo na. Na, kamunda akong nagpamati, kamo ang gusto niyo madiscourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gag inyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Dali mahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pag-iwas ko! Tabang! Pakasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Matawag ko 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor! Mang Kanor!
2: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
0: Maura ganyan tingo ka. Sige sir, salamat pagdala yung town mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka basi masunog din tanan. Basi maog down eh. Jamay, akak ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi lang mo nisulong dire.
3: Sunog. Sa sunog ka nagsugban ako ng pirit dire.
4: Ma'am, gitawagan mo gumi ni Mang Kanor. Nga nasunog daan yung balay.
0: O sa'yo nanawag? Wa ko nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor. Di ka lang kamusulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawa to kong pirit nga napagod. Nalagpat. Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para kasi mo naman. Ano ya?
0: Ano ba?
3: Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor!

0: dong, dula-dula ta dong, be.
1: O, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor-

0: Salamat Nabi Kagawan Simeon.
1: Kap. Oh. Dekaw matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas atubangan may.
0: Oh.
1: Haluin ug kikarigos. Pagluwas ko, dahil pa nag-agis o ikong kang halas, halabao na halas.
0: Grabe pagkahalaba, magkang halas na yan. No?
1: Halabao na halas.
0: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man iyan, mangyari, mga kangalasan na araw ka yan. Ta, isipo nindo, ako may kamuti.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Doang si Mana pa sana nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari na gali, haarap ka ning harong mo pagkadakula.
2: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, matubod kang kamuti, araw kang harong kadakula.
0: Ara mo, Kagawad Junior, huruhali putan mo ang halas mo, ta sa salit-salitan ko man ang kamuti ko.
3: M.O.R.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa hospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor namon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko, bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo. Waay na ganyan nagakipot ang mata ko, ya. So, kanami, ganyan sang epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige, man, gyapon mo, plot sa mata ko, bisan anon ko kapiyo nga na matulog, nagig ko, hindi ko gyapon ka, kapiyong, pila na ni kasi mada, nga nangyawagig ko yung tinulugan, wala na ganyan kapiyong mata ko mo. So, nalipay na ganyan ang supervisor, kaya wala na ganyan nagatulog-tulog sa duty ko. So, pasalamat ko ganyan sa my Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Unsa man isudaan na to, darling? Gulay na san! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay, di ko mukaw gulay. Sige na lang tagulay. Pati lawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gara tagsab-sab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon. Kagibawalan biya ta sa doktor mukaw ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ade.
1: Kung dili ka mukaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Mandamay, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamay ko na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Apan darling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Uy, kalamay ko na ng tangkong. Ipasa na kong palihog ng tahop niya. Ay, sa gulan ako rin, may nalang naisubak niya ka kong tangkong. Oh!

0: di ko pala maintindihan kung anong imo ginabatyag. Maggamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang si Sweet, ang tuntun ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, at pharmacist ka, 'di ba? Sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka duty ko, ambota nga kabudlay gini sa nga konstitusyon sa una nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy wala gyud nag-ayo nang ako nga masakit do kabudlay nga gyud kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor kag sa amon manager kay atubang ko sa customer abe baw gulpi lang na iya madalagan ako sa likod kay nga ginabusisaw ako dugay-dugay ako ihi nan. So kabudlay gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sang istoryahanan nyo sang customer ko nang backlog niya. Biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman. Hala dugay-dugay lang pangihi. One time nakabati ko ni sa MOR sang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko mga isa ka adlaw giman siguro gamit ko. Abaw kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wala na ko ginaabot sa pag-abusisa ko, wala na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamang ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukarang ako ng ilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko niya sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Uy, nagigiyak ka agi pangihi. Tanawa niyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho kay diri nagsupot ang akon ihi, uy na siya nagagwa. So tauhay na gid, ha? Matyag sang iban gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bana ko. Sino tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko ni nga uy kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!

0: teacher taking para sa class teacher. Yay! Yay! Yes, so fall in line na children. Fall in line.
1: Yes, tama yan, Madam na pinigibo mo tangan ipagdarakula may mailing me. Si Ibni ko'y palan engineer naman.
2: Tapos si Philemon, attorney naman.
0: Wow, attorney! Very good!
3: Tapos ma'am, si Agoy ma'am, announcer na.
0: Announcer!
4: Tapos si Andres, abogado na.
0: Wow, attorney!
1: Tapos siya, unman ba kasi man si madam.
0: Ay, ako meron din ako class. Ay, grabe naman
2: ayaw,
0: kayo.
2: Ayaw.
0: Ah, sige, ano si teacher? Ano si teacher?
2: Madam, grabe na ah. Antioperosis ma'am!
0: Hey, you! Go out! Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Ganlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paista ni Dresbukin eh. Bumbar may nagamit dili. Wa man dili wuter district dili. Dugaya mupuno aning baldi eh. Ka Bangladesh na, kamuplight na ko sa Bangladesh na nagbibakaya. Puro mubertek na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanor, imbi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan giinog ang baldi. Kagay, kaubertek ko na yung kayo. Saan mo na ko din? Wag din po ang din akong gangan ba? Lagot na yung kuhan din. Saan mo na ko din? Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung Kanor. Reklamo ka? Kapalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Ayaw pa na ako ron. Digira-diraho yung takaroon.
2: Padami. Wala maoy. Ang akong giingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta. Yung mangita na lang po kong unas. Padami din ako gaganbog na na kakong singon. Di na ko pwede muliho. Kaya kong muliho ko. O agas na yun.
4: Papadighay ka sa sarap!
5: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
4: Dahil ang saya, na

0: Okay, class, magandang araw. Yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tama!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Pre, pre.
4: Ano na, pre?
3: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
4: Naginom ko man, Maninoy Wonderlana.
3: Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
4: Di ba taas sugar mo?
3: Ay!
4: Taas sugar mo, di ba?
3: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
4: Oh.
3: 179!
4: Grabe, pre. Ang parating ang sugar.
3: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
4: Oo. Oh.
3: Grabe, pre, ang pagnubos ang sugar ko, pre.
4: Grabing difference, ha?
3: Grabing
4: difference. Grabing epekto.
3: Oo. Oh. Oh, alin sa 179, pre?
4: 179 sa una?
3: Oh, sobong, pre.
4: Sobong sa kawang pilawin, pre.
3: 178?
4: Oh. 178 ka lang.
3: Punta ako, difference, ha, pre, no?
4: Oo, oh, parte.
3: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko di, pre, na bayaran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo ginbayaran ko na yung hambalambal de. Eh, why ko bayaran, di pre ah?
4: Oo, di.
3: Painom lang ko to nila soft drinks kay nang Diana, wa. Mas agurugin!
2: Salo-salong pampiesta!
5: Sa MOR!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maride!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugot na more!
6: Subo na ng subo!
7: Sa lunch break na palong-palo.
8: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
6: More!
9: Sa tanghali!
10: More! Sa tanghali!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Baka hilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na ka kauban mang laki!
0: Pandamay,
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: about Perte Testimonio.
1: Ako kali si Sandra, taga Barangay Granada. Gusto ko na bala i-share bilang experience ko tungkol kay nagpamati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung adaan niya to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay matcheck ko dog in halo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one agad ya. Pero ano kung manyabi, yaka ni Malas ya nga. Hindi pa mangkutan niya kung sa uras. Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali materirelo ko. Mayo lang bala, kaya yung nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check nung oras, iti ginabalan ko lala siya nga umigo, alas GS na kunabas yung MOR, o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako kaliliwan si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: wala maintindihan ang imo ginabatyag, magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sang Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo gilman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: birada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Yuna pa. Ano na wa man akong 500 dili? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta dili? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin. Nawa naman dinihis akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta dili sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
0: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako yung nagkuhag kwarta sa mong pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya, ha?
2: Ba? Mauna'y ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Pagpalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na suko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa imo, hatuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin baka itumoy ito akong 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, ano naman po?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
2: Nye! Maride! Ha ha ha!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragod ko dali ako, Antipara. Kaysa mag-un ang hilabot dali. Naaragod kiriwan o kamot na sa opisina ba? Hilamtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw pututa ka. Hilamtano na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara, di na kumakitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sabi na si mong ulo. Fake na!
2: Ah, pandamay. Nara mo di sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pa kay ito yung bagong priority ron ba? Doon nakita niya ko sa Facebook.
3: Ay sus, hindi na, tiguwang na yung ka.
2: Kami no, kato nakita po na kung isa niya mo ka priority. Kwa pa niya po ito ba? Bagay kay mo.
3: Sama ka nga naman masangil lumang ka. Salig ka kay tiguwang na ka.
2: Ay sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni. Hindi doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya.
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: kadong. Paminaw na ako dong ba bato yung kadong. Ha? Si bato? Bato ba because you rock my world. Eee.
1: Ana.

0: Hoy, Noy!
1: Oh, di, mama.
0: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog.
1: Ata, ma'am po.
0: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika nagpaparakawat ka sana dyan.
1: Mas makasupog gayod, mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?

0: Kung kiss ah, kanta. Kung kiss ah, ah, wala. Wala forever.
1: Bow! What the?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Ton! Sexy ang may tiradang mo dili sa beach!
3: Uy, Mang Kanor! Siyempre, ang itatadari o garang manindot nga mga tanawin!
0: Mang Kanor! Office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganing Winona.
3: Puti, aglegs, uy!
4: Hi, Mang Kanor!
2: Ay, Winona, hi!
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din eh.
2: Ay, lagi, family bonding po mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, dirisa ko ha.
2: Uy, uy! Kung ayos pa ko rin natunaw na ko.
3: Ay, uy!
2: Pagkaanyagin ang Winona yun.
3: Pagkaanyagin na niya, Mang Kanor, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premyo. O tiradahan na niya mo. Usa man.
3: Habalog may premyo. Tirada, jugo na. Ikaw, Mang Kanor. Sugod ka, ma-priority na niya mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kina-okihan. Pwede nga misa yung bayhanan, no?
1: Aha! Grabe, ginay kayo, Kanor, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Layo kayong hunasan na ning dagatan ng ligoy. Isa ka kilometro ang hunasan, di natin maligo din sunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
1: Ah, hamis kayo, no?
2: Aduli kayo, darling. Nakakay bato din eh. Guwapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
4: Bye, Mang Kanor. Una na, miss.
1: Di man lang kamu tagad?
2: Pule din na siya. Wala siya katun silang balay.
1: Abay na ko!
2: Wala lagi ko kailan na, darling.
1: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuang dagway!
2: Abay!
5: More music?
6: Give it to me, baby!
5: Sa M.O.R. Meron! More! Sa Hapon!

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Mangkanur, asa mo ta mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri na ta sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
1: Away ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga bata nung dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanur, nasi man ang nidool.
2: Nga naman ang tigawang? Di lame?
3: Madamay!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Loren! So ang sawa na! Away rito! Away doon! Mabuti pa siguro! Sumama na ako sa'yo!
1: Abaw! Pwerte!
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kanor!
3: Ay, o siya ta?
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package. I-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, huwag to na pong kag-airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, anak? Kabalong busy po ko diri. Taga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsina. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahi-bahi o, di mo? Kinsa manay ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mang Kanor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagaan ko ni magtrabaho kay wanag yun ko'y pasingot. Wanag ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong atitis. Tama lang din boss, dahi mo kong isugo kay magbuka sa dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga boss, manugo yun. Muna kung gusto boss, kanasugoon yun ko. Kananayo ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y bahala ni. Okay kay ka boss.
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
5: Who got that more?
6: Mix of rock. Mix of rock.
7: I've become so numb.
6: Mix of rock.

0: Bart, Bart! Ano namin nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Muna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na yung mga muna. Mga discarte lang na yung kinanglan. Hindi siya ma-offend. Doon mo na yun, hambalon lang siya pre nga. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay mali. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murag pante may itong color pink nga kasihan. Asong kito na kami. Pante yun ay. Ah, smells like teen spirit. Wali pante sa dalaga nga silingan na mukha na si lady. At si Buton ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kana! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Padamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
1: Panti na sa itong silingan, kakita!
2: Usay panty sa itong silingan. Dile, darling, olgi, palitan di kagpanty, darling. Ito na mo, dahil ni agi dirigan niya ukay-ukay, akong gipalit para sa imo.
1: Ha? Muna ihatag ni mo sa kuang anong naglama man eh.
2: Dile, darling, dili ni lama. Wala na iuso ang burda ka ron. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: No!
5: Luway-luway sa nakapagpadalagan tapir may baga nakasunod sa toang disgrasya.
6: Augusto ko ng aling paralayugon. Tangaling dahil kita abutong.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, kanang ako nabantayan dung ba, buro na kay kapariyag naong dung ba.
1: Ako?
0: Agas nalagi dung. Pamati bitaw na ako dung. Burag kapariyan ni mugnaong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Precador, precador! Tinood na pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
2: Tinood na, pre! Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Adto. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun din kong buwak, ana.
1: Oh, kuya, wagodin mo, oy.
2: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
1: Oh, ano man?
2: Alang-alang, kada itsa sa buwak, dalamang kaang.
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: bago ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero masibudlay na blasir hao?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 kada problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang 10,000 man?
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nung tanga-tanga mo na. Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbahan mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho niya.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Paluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, kayo, sa magtangkaga.
0: Pagkabuti mo din eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot siya ng liog. Di mo lugay ton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Ilas kay manood sa tuwa, magpaskusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Pagpapot siyang asawa.
3: Ayaw!
2: Under this!
3: Hadlok mo diya sa tuwa, isong kinuha niya.
4: Marapag si Kim sa gali
2: ah. Tanawa mo, no? Paito-ito'y kung tawagod siyang asawa.
3: Luwi kayo, paluwi-luwi dahil pa. Oh, parang siyang iro nga ka ng ano pa.
4: Luwi nga loon.
3: Grabe sa Mang Kanor ba?
0: Oh, sa'yo ni tanaw-tanaw niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na galing ka, darling?
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sir, bugtaw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Ah, sir, oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow, what the...
2: More Sakapi Express!
3: More Sakapi Express!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ang Changi ni Chon!
2: Kompleto serigado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi ni Chon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi ni Chon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi ni Chon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, Choy, may kutsara ka na, Choy?
4: Oo, pila ka bilog gusto mo, ha?
3: Choy, Choy, damuha, Choy. Kinanglan ko, Choy, inagdag ang mga kutsara, Choy, para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: man ka, Nor. Ganong grabe man ka makatutok sa akuan? Nga no? Karon nakakita og babae nga sexy nga naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyon na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate?

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige, day, ihubo na yung masinina, day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man go,
0: dok? Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na, day.
1: Kajod lang, dok. Kajod lang daw nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alin na doon, nay?
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Tumo birada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Sir, Mangkano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna og ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan og pasalig na ko ni mo?
4: Sigurado gyud ka, Mangkano, nga mahimo kong konsihal, ha?
3: Sigurado kay ko, sir. 101% daghan akong gikampanya nga mga kandidato. Puros mi daog, sir.
4: Naay 50 milo. Kau ni bahala na, ha? Mudaog gyud ko, ha? Ning salig gyud ba ako nimo?
3: Salig, sir. Mudaog gyud ka pagka konsihal.
5: Paghuman sa eleksyon.
4: Mangkanor, pildi man lang ako.
3: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
4: Kumusta? Ipasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
3: Bitaw, unsa man ay ang porma ni mo, sir? Konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo, kunibuto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal di ka.
4: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
3: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
4: Ha? Unsa na yung gisulti?
3: Dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun eh ako ang akten. Kaya parang di ko mabawi ang 50 mil.
6: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
7: More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express on my only radio.

0: bantay biyan imong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Mama Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba na hindi?
0: Ala, kakalabang kalabaw talaga. M.O.R.
2: For life. Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R. there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Tanor! Butangin na ng tubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, wala tayo gamiton!
3: Yes, darling!
2: Daghan na ha!
3: Yes, darling!
2: Una!
3: Sa mukha, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo! Kaysa mag-itapulan, ako ang sige panugo. Kana siguro sige panugo. Sa mukha, kini bayhan na siya nalanay mukha mong tubig dito. Kabalong nag-facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kaadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ko magkabo, pag-Facebook sa ako. Ah, di-add na ko ng guwapa na rin. Panamay, laim mo na nga kung diyan. Murag, di naging makaya, murag mo overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Pagawas sa dyan ko sa akong gibati. Maghugas ako. Pandamay, wait a big. Wait a big. Usahon man ako din. Wapang ko kapaghugas. Wapang ko kaplas din. Usahon man ako din. Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa ka balde din sa kasilyas, be. Kay may agas tubig.
2: Wow na! Nasugoon bitaw! Magsigil ang Facebook! Ano ka ron?
3: Wala ko ng Facebook, darling, oy. Maksyon akong kabo niya, nawa naman ng tubig.
2: Ganihan ako si Panugo, ni mo, wala niyo kami kumahan. Mahala ka din, ha?
3: Darling, kunya, saan man ako ni Ron?

0: kadong. Ay, yung kabala kadong, bahala pagtambok kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ano man? Kay bahalag tambok kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: class?
1: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas.
0: Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
2: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Angelen Quinto.
3: Abaw! Puwerte!
2: Huli lang lambay, batog waing luto, hingkinto di ay.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tingin ako mapinis ng dulaan eh. Ikapuin ako ng dulaan, diba? Halang nakas mata.
2: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang silpo na!
0: Oh, siyempre, liwats na giya. Gwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang, German, kinagduwa ko pa ako, ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsas ang cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Maka. Dibitaw niya ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gagawagangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tanating kauno ni para sa'yo sige na kagdula, di na?
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Ipano ko na! Ipano mo na yung imuha sa kurabo ng anak, ha? Init na kayo ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di na makakwarta ni mo. Mining ako aki kliyente, makakwarta ta? Ah, ano yatawagan na lang ko ang kliyente? Hello!
2: Mang Kanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
0: Boba!
3: Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispitin nga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
3: Ayok! Yung gitunong nasa kuaki mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo nilang kagapatsyon ko di po. Para kautara. Asa,
0: ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Nanditulo si mong dunggan. Bahok kayo.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bre.
1: Oh.
0: Pauta ka daw ko na ako dyan, ano, 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka isang plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo, aling States.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sana baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sana? Aw, ako nakalarga na. Nagawala.
2: M-O-R. For life.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Langka, tuod gid man ba lang, samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa?
2: Ay, oo, tuod na, gapate ko siya.
1: Ay, langka, di, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko?
2: Sa pananaw ko daw, why ka pa nagtigulang?

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlumpas sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, manggol. Pwerte kayong baba. What do you guys say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan. Maot kayong batasan. Tanawa to inyong iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kayong mga ayok. Pag siyang way bugas, kusog kayong manto dire, kay mga ayok tapang.
1: Ayaw, pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kayong batasan, ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mama.
3: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Oh, nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tati ka. Unya, giandam nung tanakang imong kwarto diri sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo diri ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo diri kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga dinhi ka puyo para one big happy family. Oh! Damay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

More Sagabi on MOR, My Only Radio.

0: Kung pagsaba bayad nung hay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud ano man kay kung gisuman na ka nga ikaw lang gyud pwede man pod kita na
1: ay iya na
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Karbuyungong ka na kantugtug ko. M.O.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Google more.
1: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
2: Hugot more.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangka na!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangka na!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangka na!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangka na!
1: Ikaw tanghan na ka? Di ka ka ba lumubutang anang mga bulingon raslabunon? Imong mga brief, imong mga
2: bilis. Kabanhag, yun na nga akong asawa. Kanabay gano'n taon is kasi pa ng baan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, ragod din hibi?
2: Dito kong umangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang pug ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ah, ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil, buhagok niya ako.

0: Wasa waba. Kar, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Ang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanar! Ano ang samagawa mo nagpaman ka?
0: Sige, hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagini may tabo ninyo. Ako si Mangkanur, wag kumadlog ninyo.
1: Hala?
0: Labi na ako asawa.
1: Ang ginaman ang tawanan ni Uy.
0: Mag-awa
1: ninyo. Hina, tulog na, balik ka no. Hey, ginaman man di ay ni Uy. Hapdusas akong naoy, sakita sa pagkasagpa, Uy. Hey, sige na. Tulog na.
0: Nakabaw sa Diyoko. Yes, nakabaw sa Diyoko sa wasawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa Diyoko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Doon!
0: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan!
0: Sige! Basta dali!
1: Sige, hinaptin niyo si Kanal! Kay mo ang ginabaguman ninyo! Punogon na mo!
0: Dali!
2: Nakaka-relax! Super suabe! Sa MOR, there's more! More sa Kabi! More sa Kabi!

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitaw dong pagabi dong, ako'y muhatag o kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!
2: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: parinap. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare, eh. Kadamo pa. Wala yung pagani, maubos pa ngayo.
2: Ay. Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy tickets then.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: mupeng udto. Ano po ti mo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, dure pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga dire mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraod man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
2: Sikat! Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan ni cellphone na, Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanuruki. Makasiusin ako, makadula na ko mga FB games.
2: Oh, tanaw ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: Oh, 1, 2, 3. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ago ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Ah, panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na akong gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong gipalit kay sayang mang pod. Muna nga akong regalo sa imo.
3: Ako ago na, hindi! Yang gikuha, hindi!
1: Tanawa? Pati bata, iluga rin mag cellphone! Ihatak ko na siyang nang!
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Saban! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon ganit ko, iuli na. O ta, dali, dili ta. Kay buha man yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay ta, padami ni mataan ng baksidor. Mapunay ni Gnaong, eh.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan, naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kagmang bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala git may nagapakita sang interes. Nga, Choy, nga!
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: puti pang fishball, tinutusok-tusok, ikaw.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Inday, may start ring akon ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid na paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na ito imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Sige, sir, lakaw na, sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir, hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oray ang puso na niya. Sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Apilong magyapong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kigisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala, o, di ba sir?
4: Karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan, manong imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito, basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Sir, di na na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur. Uy, kanin mong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: Piwan ka nun! Kamsa man imong kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Pag ipahubo na ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho ka, sir! Murang si Gardo, bersusa!
4: Mau ba? Sige! Pag-ubo sa dia!
2: Ipahuboon ko! Sir, bilhin ang boxer shorts, sir!
4: Humo na! Humo! Ha!
2: Maluhi ka, General! Maluhi ka!
4: Sige! Humo na ta rin!
2: Kita itong arma si Puigo, ane!
6: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kaayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ngano man para kung naim mo singit og next imo na kung pangutano na kita na ba
1: ana.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy tickets lang.
2: Oh, di ba?
4: Kabinin ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot pa more!
1: Minsan, isa akong artista. Umaarteng masaya kahit nasasaktan na.
2: Hugot pa more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: about Perte Testimonial.
1: Kung galing si Nunoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, talatanan ka mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matsag ko nung wala na. Labi na gitbala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? O matsag ko talatanan ka mga malayo yung espiritu na dudula sa balay. Sungod sa nagapatukar, kamisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos ang tiyo ko, wala nagauwang. Tapos na nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko dinuguan. Ako galiliwat si Nunoy, ah. Tungod sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: Bao Puente!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating my only radio.
6: All the hits back-to-back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksi ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Ako ay kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balintagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi, mabilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani mo patilya.
2: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagot, tanaw-tanaw, siksing babae. Ako aganinig ipang cancel ilang mga friend request. Sige, pang block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturahan eh. Kaya ikaw pinakagwapa na ko, darling. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga pa man ay muhang mata di ha?
2: Siyempre, darling. Siga naman kong mata daan. Kaliwat ba yan na mo, mga burdlat?
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marag ka. Kakurigod mapurutan nito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.
2: Sikat! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan matiripwasan ito. Mau, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, maistidi ka sana? Bad ma one time ka baga? Maganan pa siguro.
2: Pinabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako dito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka-boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple na may trabaho dali do. Magbahog ramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Kumpaniod to, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka-ero.
2: Ana.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ang galing ng aso ko, pre. Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor, shot!
3: Shot pa, shot pa!
4: Oh, sa relax mo. Ako may gunner. Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy ramakay ka.
2: Oo, oh, sige. Ako na po, tribut.
4: Chat. Puslan man nga broken hearted ka daw.
2: Galaw gawa, Mang Kanoroy. Tamaan naman ko. Mga action po kalipong ba?
5: Na pa man itag inang biay.
4: Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niya mahubog. Ako, Mang Kanoroy is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mang Kanor?
2: Hey, Mang Kanor! Uy! Mang Kanor, matanag siya, Mang Kanor!
6: Ano, Mang Kanor? Naratas at bagas yung balay!
2: Narata diri! Oh, Mang Kanor! Abi man mo, di ka mahubog!
6: Oo, oh, umilom mo, di ka mahubog ba?
4: Ha? Say, hubog, hindi ako lasing. Tuyok siya kong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O, Kanor! Hubog, nasad ka, ha?
6: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw to, ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say, hubog, aligugugag, hindi akong asawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kung muli mong hubog sa inyo, kasaban yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilimuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasunla ko, darling. Pasingay wakwak din, darling. Pasunla

0: Oh! Sisayan mo, Urag! Sisayan mo, Urag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwas na kamo.
2: Tabangin ako ninyo. Ay. Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando. Yusip tayo kay Kobe.
4: Oh, the power.

0: Abaw do ka budlay man ni spilling on nga dala ni kundi ni pakadto ni do ga talang nakuhaw na no man. Ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo. Abi mamangkot kita are ay kay lolo. Lo, di ni pakadto ang dalan ngayon ni man?
1: Ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo kundi ni pakadtong dalan ni kiduwa man ni glakat. Duway man na digahalit.
0: Abaw, perte.

0: Dong, dong. Ah, pwede ta kaaboton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay!
1: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
4: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapwisto ko dahil sa front seat sa pinikab.
3: Oh, Brad, hulat-hulat lang natuha nga mapuno na.
4: Oh, may problema na, Brad.
5: Uy, sakay ko, Nong.
6: Uy, Nong, dari ko.
7: Ay, Nong, sakay ni Nong. At dari ko sa tumangan kay dako na magay ko para dito na maumod.
3: Oh, sige, sibog-sibog ilang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
6: Ah, sige, okay lang, Nong.
5: Okay na, jis.
3: Brad.
4: Ako yung mga tawag.
3: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di ta matuwad.
4: Pimpa, gano'y ipalikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yung ko?
3: Ingani maguna, Brad.
4: Dili!
3: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka, gusto kang maumod na dito sa bakilin.
4: Kung ano nga kung maimultang ni mo diha, na ako lagi nauna.
3: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naog dira.
4: Panamay, panaugun ko. Jesus lang bayan niya akong pamilite. Dili, Brad, ang akong pasabot. Tama din na di ako sa imulikon. Kay kaninduha, tambok man niya na subangan para balanse.
3: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
4: Wala eh. Di pakuha na, libre na ang akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
3: O sige, gunit, kay musubida na ta.
4: Panamay, nasudan
3: niya. Pagawin din mo.
4: Lisaudan niya kung kayong tandas likod
3: eh. Baho
4: na pa yung kayong aso. May slide ang akong labot. Pero matanda ko.
3: Kunit!
4: Mahulog! Log!
6: Hala sa bakunod!

0: Ah, para tabi. O, ano yung bayad ko, oh?
1: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
0: Eh di, i-atras mo kidiit, tanganing eksakto.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Nasolba na to ni may mong problema kung unsa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanak ko'y nanonaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good na ko, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre? Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Anak.

0: Senator Nicanor, ipautro ang tanak ko ning akong apelyido, maot mong kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautro ang apelyido? Ang mas maayo ani, ato na lang ng balik na ron, aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di good attorney. Ako guning ipa-otro, bahalag bayad kong mahal.
1: Time pa, kanong porsigido may yung kamag-ilis o apelido? Bisag mahal, unsa maguday ang imong apelido?
0: Lobot.
1: Oh, dapat!

0: Ga, nagay ka na bala sabay-sabay siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselos sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason ha. Kay best friend tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Puwerte!